0: okay, Andy Christie. Ti ade na pese o kachire etiefo ene cheso paint cause for iti nyembe na
1: ndame da wasifa asama me pese me kachire etiefo ene masore paint cause ere se me to mato dwoma che na mi sa
0: me ka se reverend priest na kona wona
1: ne
0: ba ye
1: na me ne prince na kon so da e ye worship wa na me nwum ne nyina wo CD ne cassette so enti pen drive so wo ko ba bi kura ye se fa pen drive ba me ni bi afi na nyame adom nyame adom me nya kakra gu pen drive so enti we yi no aye nwum ba ko ba ko 13 ene wo so
0: okay
1: enti na me sre nyame se ebra e nwum ni be pie yi no ebrade e ma obi biara obeti enwom no sa odunfo ne mobro ho fo no obi a onimi de wonim sa enwom na ya me hu adwuma papa

0: ba so Chelsea Leeds United e be boni nyine be die chire be pium bia ne fan kamere be
1: right
0: ya da mtin for ase na mo kan ho a kyesa nya sam kitwa ba princess is at 1 p.m.
1: 1 p.m.
0: oh first match na nko yo
1: 1 p.m. ya ni nko fotu na kadie omo nyi die
0: South Korea ne ti e hese wo kene die
1: e hwe bibia mo preparation just do fa ka ona fiye ko da bi fi ni ho
0: ti ba sene sa match na be ko na 20 e man team no ne ya South Korea na e part 1 p.m. di be pm bia so de be pro ya na de nanka sa ka keju ana ho Eric asie du we ti de ba to MTN amo ke ho abibia na de e pro over to you
1: nanka sa
0: over to you
1: nanka sa
0: over to you
1: Nakasa.
0: Nakasa. Nakasa.